na marang amatin ng umritin sa chichit na rarandar ul madal kundurin marike marang diyang ulong kayo oyora marang kukurutun rio mara chichit na marang kaperwala.